maritim tamana wol ngent kle kuno ngara we kata ka wono ngat so ay ko hin dil na lara ngantala ay ko hin tise la kuno ngara we kata ka wono ngata na akosa ha muto nampa karate tata no ta suna gran lume ne resiru miste muto nampa ay ko nyari ngena sakana ha muto nampa na ba we ngena e jari ten ko de baga ka ay ko nyere ni kamnya ka kalmina akalmi ta gara yer ka amaire awanta ka sa hami muto nampa ka pala na wara kumba ta karana wara wa wal na wa mu wa muto nampa ka pala nu wamba sewana pacar waten wa was takut itu temet ta wali ka sta no apis wa nawan ta walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agueta mutu te hendo ala fia sa tagala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna o korota minister nampa nyalo ala fia awaret na wumba tamba ta soni wa kusu ala fia waret

0: karambe so ka afte mi di abani ndezeri ya ndi kwa ya ni tuku kwole ni subama nyuma ba na kwa tarami nda ana sukunde nda abaji bon itko kwole ebe ngum ka babu afrika ba kwa karamo itko di ti kwole ime ka kmata amni ekpangado
1: aufeni
0: nanzo nyuma sa ebu ya sura Obenwum kra badada kere abaye yeki moku yele ka yele ka se nka ofeli onzu yeki ko goma puka na yi u plantele mi na to ina e amma na e eda sula fi e kre so ale nso ko du na so do mi ne kre ko jengbe manyi na ya ku yo ma
2: mama mam yo na mi so a
1: nshimni la ni
2: e konya zara mu zoro ntina nyenga nzuyola anzama mbu na bono
0: anzama e su kwanza wa Nizi elia woswa obande ofta kana na bande bunga ba yakebu le motwe ye bunga le nye enna to ibuka nesi gengbe ninge nkankan ekwa leti bi enyonyo

0: Eh, ndo pa ke.
1: Eh, ndo fini bo.
0: Ndo a ti akun bi le, ma ba tan le.
2: Mo ti akun. Mi ya o ko du ya o.
1: O so pa mo, o ba san na be ni ka mo mo abe se ki mi.
0: Demi fo. Demi fo.
2: Nam.
0: Bla bla bla, e to demi.
2: Ta. Nya o nya o.
0: A je, a je. Ne, ne,
1: a wa ka yo so ibu ke kere. Na na mba na si si.
0: Si nge yo yin, an ni ka yo yin o so ni.
1: O so mu le ka si so.
0: Do.
1: I'm going to go to the house.
0: Time out there, man.

0: Na wɛ ta kɔrɛ n wa n kɔ kara. Danfoni be genani and abuse and yiri ilafon ama paki be yo sheriani yiri iwofen hari babarani iba ni she ini sheri ni gadama baumani uba tone na foro na fa efo fa pa ni
1: ande so ja mami ku ahuna un cafe na posi canto bai
0: to ni patam bo mo ba patane kaka bu ko ba ko ekunsu ayo ba ko mi ofen akwa ura
2: afo de unya na mba ko ni ni ma ti apere manke ma pere afo ti mura ni pere
0: nzuyo ya jabra jabra
2: pretty bunch na we pretty bunch
0: ya ko ndo wa sho
2: ama ni ju ko me ba pamba wo nu ni mama na
0: ye fite ma
3: an zaman kai bu no mon ta ka ci son be gere mfite ti yo ni nda ti yere le
0: njibe njibe you sorry for kicking akwa wo
3: to
0: alagbe
1: abi nka da nka na ti eliminio
3: kunya nsoro nya machimo afo bi emi gebe nkukan keni nkukan so si na tika an zaman kere manje mi kuru yuka amu ya tumbe bramni na so ni ntindo da makan kalwa tima mi yo ntefia pa